nazo zawona zabe izamandla zingamadimon kwaqashwana yiko lo kamabhinqe ngezwane benamakhola ngimla ngushiyane ngizalo siphephe siyakwalo kwelindoda esengwa ekhaya ngibuya lemzinto la ngibuya khona.